0: sax dañ bi dafa dem yalla li ngay wax mom wax na trop waay dekk bi dafa am lu bari lo xamne dañ koy wërele mais ab dekk ab mer mo ko wara defar mer bi mo wara defal dekk bi mo wara taxaw ci fenn yi defar ko ba ñepp xamne defar la dekk bi ne tey ci xal ko tay mi ñaar daaw mi ñaar daaw jeeg mi ñaar daaw ci lool de raison lañ ñu tumul ngir yalla defal dekk bi degal mi ñaar bi dugg dekk bi gennat dekk dem fenn ken xamul ngir yalla lool passé forage yi wax dekk ñak ndox mi ñak ndox mi ni ka forage dañu dugg xana duñ du ay isir mais pourquoi yo bu ne dañu wara gas forage pas sangam rek ci gaay dañu la bagaj defa nga dem len ci gal dem len wala ñu gas forage forage kenn ko gatte non forage da ko ko ci ko ko ndax am ndox wala amu ndox forage ko gas am nab da tam nab bi ci toi ñu nan nab nab nab nab forage
1: assalamu alaykum
0: nab forage da nga dem
1: waaw ñu jéglu mbokk mom émission bi nak émission transport la lepp lu aju ci den bi ak dëkk bi lañ ci waxtaané leneen lu mëna doon rek ci lu jëmmé dëkk bi kanam da nañ koy faral waxtaané fi mais émission bi tay dem bëgg
2: salaamaleekum
1: waxtaané salaamaleekum
2: waaw señ bab
1: waaw basirou borom daru
2: nagay tay bax borom daru la
1: waaw ñu sandu kay sandu bax
2: alam da ñu lay ciar wërwër
1: jërëjëf
2: ah di contant ci émission bu baax baax
1: jërëjëf jërëjëf
2: xone tay li ngay waxtaané ni muy lu jëm ci walu yoon yi pas mal importance Touba la quoi ndax Touba mom danaka comme ni ko waxe rek meun nañu wax ne yoon yepp yaq waaw yoon yepp yaq surtout nak yoon yi nga xamne ñoo gëna nek ci biir dëkk bi lu demé ni côté marché local bi ak ci côté djuma ji ak comme suñu do doon wote sank yoon di jëm kër ka bu nga xamne auto abattoir bokk la nek ak daral bi ak Touba mom ba la wax ne yoon yepp ma ki xamne nak ministre bi nga xamne mo leen denk lool affaire affaire tri moy détefal wa dëkk faal mom ministre bobu ñu dégg mom dama japp na dafa waral na ñëw Touba def constat ba ngi Touba li ñu wara défar ba bare Touba nekk deuxième ville kon japp na né wër ka mëna baye Touba mu mel ni ci ay tal yu bon lo xamné ni bëgg réussir ministre bi nga xamné mom la wé
1: ñaari add ni la mel
2: wa ñaara mi mom mi fi bëgg yaagé ta boko def même bo jëné janatu non la mel encore wa bo jëné janatu encore non la mel ni dañu bëgg ma am dëkk faal mom mu ñëw Touba def ko sa yoy ñu wara defar mi nga xamne ñoo ngank dekk bi te yu yara mbir mom mu tok ak ñom ci ko ñom waxtaan pour taxaw ci xamna di nga def maga sax jambu na mais bu yag lañ ko waron dem ci na Touba nak ba lañ ñoo mëna defar lañu baay bu naawal bi jup nga nek ci kaw peli eco de circulation bi bu jam di dik ngay tay tayel la ngay defar du baax
1: ba lañ ñoo tay
2: tayel naka Touba bu jexé rek lañ wa commencé wa digey ci yoy nga xamne dafa am accès ci bir dekk bi
1: okay
2: Touba won lepp luñ fiy defar bu magal gu jalle 1 mois bu ko dépasser ba ki ne ba gam ni dem war na mëna commencer liggéey lool nak jamna ne ñi nga xam ñoo jité transport même bu dé ci xal ñewul war nañ ko bindu woko war nañ ay gën nga ay dal yo xam dañ ko fi wo mu ñew ñu gand ak mom wër Touba jambat ko am dekk xam nga ñoo fa nekk tane dañu war di jambat
1: waaw
2: waaw ba mo ñi nga xam na ñoo ngank loolu dañu war di jambat
1: deug
2: la waaw loolu ma la fi doon wax it tam ñu xamna war nga di def ko sa bu magal yalla digi def wal bu xate bu magal yalla nga waxtaan ci xaga ba Touba am technique transport bo xamne ñu ngi koy saydul seen bop xam ñu bëgg def transport ndax auto bi def transport Touba bu wutu ci technique fenen duñ ko defal ci auto transport wa comme ni ma la ko gindi won ci auto yoy non nga xamne dañu def bank bu genn bobu lool war nañ ci wax ndax auto bobu boko sayto fi kina bi war tok mu yam ci bi auto bi 4 tan la war mëna jël wala 5 lool ñom buñ ko defé commission bu mel non war nañ koy mëna xayma bo mais jël auto nit ko tokke kat gal defa da porte mu tim ko nga tapu bank a bu ci ko jere mal ci ak ci ko lol man na ray nit
1: deug la
2: waaw yoy bëgg nañ tamit tan bu baaxa baax yo gar routine auto yi dafa taxaw yapp da nga am pas de responsabilité ci lolou baana jere
1: jere jeuf ñu sant ku baax basirou borom daru xamna bu ñewé ki transport magal gi ci walu auto yek ni yebek ni wacce dinañ ci yaatal seigne abdoulaye an mi ngi koy wax legi ndaysan daw nit ñu def ay choono yu metti metti malikum salam wa rahmatullah jerejeuf
3: waaw di wax ci yoon yi rek xamna Touba fi doon ni won ko mala genn benn yoon bo xam bu yoon bi joge mbacke ñew ci juma ji benn yoon bo xam ci man nga fa jaar dem ci juma ji bu ndox abé man yaakar na xawma bu amé ni xamna ni bari wu légui lool nak mom defar teul yi fi doon ni ñi nga wax defar teul yi mais daanaka defar teul yi du am benn jeri da teuli bo defar ndox ma ñew taafa yaqar ko amul ndariñ liñ wara jëk def moy fexé ba point ba yoy yëp ñu defa canal yo xamni même buñu bëssuwaté defar télévision ndox ma du fa taafa yaqar teul

0: afin do lu mel fi tolok lek fi tay buñ doon defar teli bi defar teli bañ tap def bu ginaaw suba bu tawé ndox mo taxu teli bu
1: tojja lañ ko def radje ñu def ko radje
0: waaw waaw waaw war ñu def ko radje
1: waaw
0: te itam defa jaay radje yi ñi defar buñ ko defar nañ ko wara déméré da naka mo bayyi ñoy
1: fi gisa fi radje yo xam mo la yalla xam doyal
0: waaw mo bayyi ñoy bepp dañ ko def radje bu baax mo bo xam ci mom day répondre ci ting yépp yi mo wara am mom dara baax waye teli da fi wa gëna tan gi mom defa fi ndox mi taa ba ndox du taa ci kaw teli mo gëna farata yaana defal teli da teli bo fi defar te defuro ko ndox may taa di wit su tawate day yapp rek na teli mo muñu teem ndox
1: deug la
0: ñi lañu lay ziar baax na tay rafel bu baax ta taa waji
1: jërëjëf ñu sant ko baax gërëm ko limu wax deug wër la ndax teli bi nga xamne mom lañuy waji defaraat ni muy bi jëm yañ ka on deug même buñ ko defaraté tay tayel ko ci magal gi tam bu mag jallé nawet bi bala jeex mu yaquwat ñu yaq fa ay millions du jeex vraiment lolu amul njariñ nañu def ay étude yu bax yu woor fu ci nek ñu xol la fa wara nek ñu def ko fa amna fo xamne mën nañ ko def tali karo amna fo xamne mën nañ ko def radio amna fo mën nañ ko def goudron fu ci nek ñu xol la fa wara nek ñu def ko fa te def ko niñ ko wara defé mais wa dëgg yaal lekum xaas mi dal bari na ci dëkk bi waye defar bu bax nak bu mucc ayib lu jafé ci dëkk bi tali yu bari gis ngeen ne buñ ko liggéeyé du yagg dara mu yaq dëkk bi amul plan de circulation da ngay gis ay rubrique yo xamne dañuy yapp ci ay tonne day dis tot te fepp la lañ jaar fuñ bëgg jaar jaar fi wër juma ji rek lañ leen téré transport de marchandise waye fénen fu lu fofu fuñ bëgg jaar jaar di jaar ci yeen tali ak ay poids yo xamne wa dëgg yalla jaadul lool lepp nak da fay lo xamne luñu wara taxaw la fim ne da nak mën na ne liñ wara wax duma ne wax nañu lepp waye li ci ëpp wax nañ waye taxaway bi rek mo dess dëkk bi nak bari nañu koy tuddo diko mbubo di jariño dëkk bi waye naxuñu kenn seen bop rek lañuy nax nax sama serigne ba cheikh abdou lahad mbacke yalla nko yalla fayal daana wax ne serigne bi kenn mënu ko fiir ba japp ko fenn ci lu liggeel ko ngir boko bëgge nax ci lu liggeel ko day melni gumba go xamne day fiir ndiaccar bu defare fiiram bam jet jek mu tek ko ne di deglo sil manam ndiaccar lu def len du jël fiir ga tel ko ci xarantay takam bu jegge fiqi ben jeegu rek mu dal koy japp kon serigne bi ci liggeel ko rek lañ mëna amé ak li nga xamné moy ak payam li doy war nak deug moy dëkk bi dafa bari ño xamné manam ginnaw bu leen serigne bi tawfé xalé ñu dëkk fi ñu jox leen ay responsabilité ñu wara taxawu dëkk bi taxawuñ dëkk bi seen bop lañuy taxaw nekkuñ ci dëkk bi ci seen bop rek lañu nekk kon dafa jot itam responsabilité yi nga xamné dañ koy joxé moy responsabilité yo xamné momé lu dëkk bi la ba képp kuñ ko jox da nga wara nekk ci yité dëkk bi lo man ak lo mënul ñu diko xol bu baaxa baaxa baax diko sétantal bu baaxa baaxa baax ndax li ñu dal nak ñaaré nga gis ko xamné wala nga dégg ko xamné day jël lépp xëp ko gouvernement fekk na dédét gouvernement amna ci lo xamné amna ci responsabilité waye bari na ci lo xamné nak mën wa dëkk bi dëkk ci dëkk bi ñun ñoo amé responsabilité ndax ci yoon yi rek boko xolé comme niko pap malik waxe légui day gis ko xamné day gess kam gu reuy ci wetu kërëm du ko utal ben mandarga ni ne ci daanu sarade di ci daanu auto yi di ci duggu fo ci wax xamné itam du mel na wara mel auto yi di ci mëwax surtout ma auto yi magi yoy yep ay mbir la yo xamné tamit dinañ ci ñew mu nek lo xam tam ñun ñi nga xamné ñokay def te dëkk bi dëkk ci dëkk bi dañ ci am responsabilité kon xamna rek abdullah bu fekke mbokk mi ngi ci yoon wi ñu mën ko jël ci 33 976 0909 liñ déssé ci waxtu sax bëreetul 33 976 0909 tay li nga xamne mom lañ doon waxtane moy wal dembe ak dikki bi wa mu melni bayla hadd dafa wax ne liñu téréle won ci waxtu jeexna xamna kon dañuy sant bokk yépp déggulu itam bokk yépp rawati ni nga xamne bëggono aksi ba feñal seen yene ci émission bi te jottu aksi ni ngi déggulu ñepp waye di balu ak ñepp di wax ñepp itam ne li ñuy wax lenn taxul ñu diko wax lulul bëgg dëkk bi bëgg itam dëkk bi mel ni mu wara mel ndax ñun dëkk bi képp lañu am té borom dëkk bi itam moy suñu yaakaari tay moy suñu yaakaari ëlëk kon dafa jot sëkk Touba am programme spécial ci walu dem ak dikk bi waxon nako dina ko waxat gouvernement bi ci bopam ño wara saytu dekk bi saytu yoni jëlal ko sen bop taxawul ko sen bop ba fepp fo xamni ni aw yoon jaar na fa melni wara mel waye dekk bo xamni at mu nek bu dara xewul dang fay gagner ay milliards mu am ci événement bo xamni dang ci gagner ay milliards entreprise yu bari société yu bari ba ci ñi nga xamni sax nekkun ci réew mi di ci gagner ay milliards dekk bobu ñu ne ni mu mel ni la mel jekul jaaduul te jot na seuk nak ñu amal ci ay taxaw ba mel ni nga xamni non la wara mel kon ñoo ngi sant ñepp di jaajeufal ñepp ba benen talata ñu ñewat ak yeen ci benen spécial émission Côte de la Seigne Fallou ngir waajal li nga xamni ni moy magal Touba gi nek suñu kanam ñu ñaan suñu borom ñu yobuñ ci ñu fekko te tal ko te liggeyal ci serigne bi liggey bu reey bu mu nangu fulal ñuko laq ñuko fa yaq yegu ba benen talata ci seen benen émission Côte de la Seigne Fallou insha Allah
2: Allu bayi men bayi mai unami

0: mingo ak jamono mang ko fay tabax sunna tangoy ne lu jëm ci l'hôpital bobé do fofé day danaka xarkanam bi rafet na lol yene kay bi xey del soir ci ak anam biñu koy tabaxé rewmi ko tiñe yene kay ci walum ciom assemblée ma la nek di voté référendum bi nga xamné jomay mom la bëgg sunna tangoy ne sonko la mu bëgg mom promulgation ci président de la république yene kay bi ne gis gis kay wuté na lol direct news quotidien ci mbirum azer guerre bi la nek Eladji Tall Diop yene kay bi ne ki moy danaka bokay xol lu jëm ci walu ciow lu ci bëre bëre day ci ak ndorté la ca mom la tambalé sunna tangoy xey di fessel am natalam ak taxway bi def nako ci dossier bi ak ni xam ko non la nuko tambalé ba fi mu toll ni yene kay bi xey di ko netti les eco quotidien yene kay ma nga ci lenen lo xamné kon jëm na ci sen camp de base bu yes ba gaynde yi yene kay bi ne fi mu toll ni kay danaka xel mu dal lañu nekké Sénégal Belgique yene kay bi ne kan mo ci jël ndam li sunu na tangoy xey def ci app taxaw setlu lenen lo xamne kon yene kay bi del sene ci muy examen projet de loi bi nga xamne kon ma ngi won ci pencum daw rewma parce que fimu toll ni kay ma ngay xalu yonam lu jëm ci opposition be exécutif sunu na tangoy ne jamono ji kay ku ci ne ya nga wuti pexé lenen lo xamne kon benen ko yene kay la Dakar wa sport ma nga ci walum coupe d'afrique ba coupe du monde ba ak taxaway bi nga xamne kon Senegal mi ngi ci sunu na tangoy xey di xamal nak ne jamono ji day ña ngay wadjal lu jëm ci walu ko jogante bi ndax dana ci am ndabam det yene kay bi ne kay fimu tolli ñu ci bari ña nga ci ay baye xel benen ko yene kay don le soleil del sen ci référendum bu wax na lu ne mom lañ ko bëgg yobul li da askan wi rek lu jëm ci sarté réew mi nga xam ko bëgg na ko soppi askan wi moy atté non la ko yéne kay bi xey fessalé lénen lo xamné kon batay le soleil ma nga ca jëm rek ci walu kon Dakaro ak li xam ko mo modim bënd mi sunu na tangoy ni danaka waccay wi dé sori nañ ci lool bu doon témèr juroom fukk yu noppi nañu ci ngir ngacc ci lu jëm ci walu ka kanoy yi won leena fatar ci sunu na tangoy ne kay jamono ji kilifu yi ña nga cey baye xel ak taxaway bu def nañu ko ci walu nu mel en relève quotidien yéne kay assemblée ba ak ciol la nek député yene kay bi ne réforme ba jall nañu ko ci majorité danaka bu doon fu juroom ñetté nenañu waw yene kay bi xey di fessel lu ñu mel tribune quotidien yene kay ne nak jamono ji ki xam kon mom modi jomay jitu rew mi yene kay bi ne Ousmane Sonko wañi nako ba yamale ko sunu na tangoy ñoo xey di ko fessel sunu na tangoy yenen del sunu ci Abdou Mbaw mi nga xam kon danaka ciowli top nako ci lol gendarme ya ko genné sunu na tangoy xey fessel lu jëm ci walu ko ciowli ak taxaway bu def nañu ko ci benen ko yene kay di le parlementaire ba tay ci mbir ma la nek ni ne nak jamono de ciowli bari na lol ci assemblée nationale ak taxaway bi ku ci ne ak la nga xamné ya ko ci fessel yene kay bi batay ma nga ci walu coupe du monde ba Brésil danal le Japon ñaar ci ben lu ko dor Japon ñibi nañu yene kay bi l'informateur batay mom dessina ci walu ko démocratie Sénégal bi sunu na tangoy xey teñ ko ci gattal rien a changé dara soppekut mbokk yene kay yango di leuk incha
1: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM, Sibari,
2: Papsi Arday.
0: Mbokk ñu sant leen gërëm leen kon li moy li fi ruson ci ay xibaar ñu leen ko doon jotali Pape Sayar Mbay mo faré won ci addu kay bekk machine bi yéne askan ci déglu radio ICAP 103.5 di témer ak ñatt yu tombu juroom ngeen ko doon déglu ci bande FM bi internet bi ñatt www.sunufm.com YouTube ICAP TV live mbokk yi laata ñuy taggo ñu fatali leen la ci gëna no fess
1: groupe de communication
3: université Cheikh Ahmadou Bamba
0: le gënono fess ci xibaari bokk na ci baccalauréat examen bi tambali nañu ko niki tay ci bi rewum Sénégal diwanu ko ndiarema département bu Mbacké de suñ ci ginnaw def nañu app wërngal ci kilifa yi demon xol yi lenn ci ay centre d'examen jot ngeen tew la nga xam kon jot nañu ko ci fessel mo xam ci Mbacké Touba way tam ci ndiarema fu ci nek dem nañu fa ak kilifa yi lañ ci jotta fessel ci bi jotay xibaari wax nañu ci walu access gi nga xam ñoom itam ñi ngi doon amal évaluation di xayma seenu ligé fuñ ci tollu ku reel la koy jappalé jigen yi jot ngeen tew lu njit nga xam jot nako ci leral Mustapha Ndiaye nga wote Bambay ak lu jot ci assemblée générale bu as mouvement bi di and defar Bambay jot na lolou jot ngeen teul reportage bi def nako ci bir jotay ci bar yi woni buñu bëgg wañ ni ligueur ngor gi di ressent audio bobu nga xam ko bëgg nañu ko def jangal kan yi lañ ci amono ci jaax la waxtaan nañu kilifa bu jubantiko modou ci am ni xam mo jité ci sam ci département bu Ndiarème jot ngeen teul lam ci jot leral ci jotay ci bar yi bokki danaka li ko mo li ci gënal fess wax na ni tam ci gënal manifeste yene kay yi nga xamé kon mo ko mal jotaay bi en rek li len ko doon jotaali pap.

Mena mbaru jango nyabo el ko ya ko bay buni lam de bona tol nga jawrin ko atuba layon nan baru jango nya bo el ko ya ko bay buni lam de bona tol nga jawrin ko atuba layon mbada digle kay ga kar kar ye la bambay digal mbole muritam bu ñew tuba layon mbada nandal saaba mi tim xalam bañi daana ak leeram la jagle serigne touba layon mbadaahul way te xam bindatil araf te sun ñepp loole tax mu waylo serigne touba layon jagoon bañ ko daan wayu ay hikam la jagle serigne touba ba muy talibal touba layon jagoon bañ ko daan wayu ay hikam la jagle serigne touba bamuy talibal touba la diñu yonen da xamal sa bayam bawon la tiere señ touba xamal ñu señ touba la san dan wangdan yonen baaka la cheikh bamba def ci jassu jebal ko a touba la giira quraishin da ko ya def ko seen indam la giira ngu so de makke la mo bayam touba lagira quraishin da ko de pasiyani ndam lagira nguzo de makke lambo badam tuba la ta dan kham kham tan dine fon ku ngor regal yalla te jamba yudun daw badam tuba la ta dan kham kham tan dine fon ku ngor regal yalla te jamba yudun daw

0: liggéeyal ci batina ci zahir, mu ngi koy liggéeyal ci zahir ci tagg, mu ngi koy liggéeyal ci batina loo xam ne lot nañ ci xam ko wala di ko wax. Gannaaw baatu xidma ci boppam mu ngi tekki liggéeyal, liggéeyal maanaam bi muy am mu ngi revêtir, maanaam mu ngi aju ci contexte bi, ki ñuy liggéeyal ak ki koy liggéeyal ci la sens bi aju. Kon nag xidma mën naa am junni sens ci kam ki nga xam ne mooy def xidma bi ak ki mu koy jëmale ci moom. Wax naa la ne bu dee Serigne Touba ci yonent bi tagg ko mooy liggéeyal ci baatu ci saahir, liggéey bi ci baatu mënuñu koo xam. Bu fekkee nag taalibe buy liggéeyal sëriñam la, junni forme liggéey am na. Mën na nekk ci toolam di bay, mën na nekk di ko wàcceel ay kaam yi, jógee na fi mu di ko wàcceel ay kaam yi di ko jox addiyee, di ziare bërëbam, di ko bale, di ko cuuraay, di ko wis di ko lañ. Fonk képp koo xam ne aju nga ci moom, wala képp koo xam ne askan nga ci moom, wala képp koo xam ne daraam nga, teg ko ci faas bi nga xam ne moom wax dañ ne wala du cheikh ka cheikh, naka noonu dëgg cheikh ka cheikh, yépp cheikh la. Képp ki nga li bay ci aji liggéey ji moo dina yéeréem bay, innama al-a'malu binniyaat, bu yéeréem sellee mu nam ci jëmmi yàlla, xam ne kii wasiilaam la digganteem ak boromam, kon war na ko fonk, ndax bu def diggante nit ak yàlla li tol na yàlla lu cay àggale nit fa mu yem mënee si koo jox daraja ji ci àgg. Wax naa ne ñun ñoo jox xàqam sëriñ bi. Kon ku mu mën doon nag nga xam ne dafa dox sa diggante sëriñ bi, moo xam doomam la wala sëriñ wala nàngamam la wala ku mu booleek yow la, yaa ngi ko war a gisee ni nga war a gisee sëriñ bi. Waruloo ko xoolee si bët yi nga xam ne waxam war nga caa teg dara, wala nga di ko dingat, wala nga ko examiner, wala nga di ko critiquer, war ko sa xool nangu léppam. Sëriñ bi dafa wax ne kun yades la de cheikh ka maytin wudaa bayna yadee raafil yi tantafia, soo nekkee ci kanamu sëriñ bi ni nga xam ne néew bu ñu tëral ci kanam ki koy sang mu di ko walbati nan ko soobee, boo ko defee da nga jëriñu.
1: Maanaam
0: tamkin. Maanaam tamkin moo ci topp. Tamkin dan naqaree misaal, ndax faawu nit ki initier, maanaam nit ki xam asr ak lëf ci tasawuf, mën nañoo wax rek wax joo xam ne xëy na da ngeen ci mën a am tuuti idée, waaye jaar-jaaru gaay yàlla yi. Ñuy tàmbali moo di suluuk, saalik mooy soobu yoon bi. Soobu yoon moo di nit ki nga xam ne seet na ba xam ne suñu borom tabaraka wa taala neenalul dara ay yax si bu linsaan anul taraka sudan. Doomu aadama bi am na juróomi jaar-jaar yoo xam ne dana ca jaar gannaaw bu ruuxam rotee, te jaar-jaar yooyu bu ca tolloo dootu tal dara, dana fàtte képp ku yàlla bindoon ba moom si boppam sax dana defe ne moom rek la yàlla bindoon, ndax toppatoo bu ñu koy toppatoo, enquête bu ñu koy enquête ak contrôle bu ñu koy contrôlé. Mu seet loolu xam mbugalu bàmmeel ak traayu bàmmeel la cay muccal nit na mu jafe, xool génn ko ruu, xool jéggi siraat, xool taxawaay saa keroog bis boobu, nga xam ne yonent yëpp dañ naan nafsi nafsi yi comment mais sëñ bi waxee ne yaqulu kulluhumu nafsi wa ahmadun, dafa ne yowmal qiyaamati taati rusulu xaatibatan wala anbiyaau lahu wal kullu qad wakima, yaqulu kulluhumu nafsi wa ahmadun naa yaqulu ummati yarham xayra man rahima. Mu ni keroog yowmal qiyaama yonent yëpp ak yeneen mi ne yëpp daañu ñëw ci yonent bi salaa vraiment, ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi amee njàqara xol boo xam ne bii da ngaa yaakaar mu faju ci mohammad salaa sallam. Mu ne moom rek mooy ki nga xam ne daf naan suñu borom yërëmal sama xeet bi. Yooyu yëpp nga xalaat ko xam ne lopp da ci nga ne naa seeti ku ma ci tane koo xam ne dana mën a jaarale yoon woo xam ne bu keroogee du ma jaaxle te bu keroogee dana mucc ci bu ñuy génneeg ruum mettraay gi muy metti, nga xam ne ni ko yonent bi misaale mel ne junni jaasi yu dalandoo benn bu ci nekk met itam nga yëg ko na nga ko war a yëg. Ni ko kaab waxee mel ne caro garab boo xam ne daf set dell ci bét mu nekk ci sa biir ba nekk ci sa bépp cër, sa biir yuur gi, sa bët yi, sa nopp yi, sa bi sa sut yi, sa xol bi, sa res bi, sa yëpp nekk ci bët, sa yeel yi, sa yax yi dugg fépp ba nga xam ne bu ci nekk jàpp na palaasam ba lonku fonkal mu gën a am doole bit ko mu génnandoo càmpoor yi topp ci, nga xam ne moo gën a metti loolu. Nga xalaat loolu ak ni muy yàggee ak bis bu muy génne nga seet bis yomal xëyam boo demee boo njëkkee dugg ci bàmmeel bar sax ci bopp nan nga fay dundee ak nan nga fay nekkee, bu ko keroog saa di taxaw nga xam ne wex sa nu dee ci boppam. Bi nga xamee ne Sayidina Isa alayhi salaatu wa salaam daf daan dekkal ñëw yi am benn waaye bu koy di nga ne ko ñi ngay dekkal ba ñu deeyee dafa yàggul ñoo noonu la waaye nga xam ne ba mu deegee léegi naa ngi junni at la, boo ko dekkalee ma xam ne yaa mun ci àdduna. Ba mu dikkee woon ko bàmmeelu doomu yonte yàlla noonu di waxtaan ba mu ko ne ko dekkalal kii ma xam ne nag yaa fi man, ba mu ne ko xum bi bismillahi jubal ci ndigalal yàlla. Ba mu ne bërëb bàmmeel bi xar mu jóg taxaw dafa béjjaaw, mu ne ko lu tax nga béjjaaw sax ba ngay dee xale bu ndaw woon, mu ne dama dégg sa woote bi ma defee ne saa taxaw ma tiit ba béjjaaw. Mu ne ko waaw dee na mu mel, ndax yow ku ragaloon dee nga. Mu ne dee daal ni mu mel nga ba ma tëddee feeg léegi ñaata at la, ñu ne ko junni at ak nangam ak nangam. Mu ne seede leen ne booba ba léegi wextanu dee dajagul ci man. Nga xam ne yonte yàlla Moussa ni mu ragalee woon dee ba ñaan suñu borom sang gudd mu may ko, na nga fekk yëkk kuy nga fekk sa ñaari loxo teg ko ci digg gannaaw gi ba jañax ko ba ca cal genn ba bépp karaw boo xam ne sa loxo laal na ko wala mu yëkkati ko danaa la ko may ci at loolu doyu ko. Mu ragal dee ba nga xam ne malaayika yi biñ koy rey dafa leen a bi ñuy jël si room dafa leen a talaata ñu daw, bi nga xamee ne jot nañu diggalal suñu borom ba suñu borom yar ko, bi mu dikkee bi ñu fabee room bi ñu ko dugalee ci bàmmeel bi dañ koo nax ba mu dugg. Bi nga xamee ne gannaaw gi ñuy toppoon ci moom gis nañ ko ci baat bi ñu ko laajee nan la dee mel, mu ne mi ngi ka cheetul tous la ko wax yaa xayatul mu mel na gàtt bu ñuy fees buy dund noonu la dee metee.

0: volonté nak boko tuddé moy ki nga xamné da bëgg jëriñ ay nit waye ki nga xamné da bëgg jëriñ bopam koku mom mënta jëriñ ci dara
1: mais nan lañu mëna def ci dëkk bi ni mu mel ni ni ni xana duñ dañuy tok croiser bra rek ba mag
0: dedet mais ah li mom li ni mom magal xana geneen magal waye ni dëkk bi mel ni magal gi mom du ci safaro té man mala ko wax fi xana geneen magal waye du ci safaro xam nga pa wax ko legni mënu ñu dem def ay infrastructure routière fenn té amul assainissement xam nga dama koy wax ben jour amna ñuma andalon boba dem onas ñu amon fa ak ben réunion ak directeur bi mani len man mënuma comprendre travaux yo xamanteni bi manam dañ ko wara def mu diré 50 ans mu lèr la ni buñ ko défé wurté mëna diré 10 ans lolu problème la duggal ci dëkk bi pap manam bon gi liggéey bi bon tay ji ñaata regard nga gis yo xamanteni ay pono lañ fa tek wala ay saako lañ fa sañ dénga bu tawé matière bi ak souf ci yépp ay and dugg ci fofu tari amu fa pawé wuñ ko ab regard nga dem ci digg mbedd gas ab regard bo xamni dafa soufé nga def ko nga xamni même budut nawet bi manam bala nawet be jot souf ci manam dana ngelaw dana seuk regard bu bam fess del di duggal souf lolay waral tay ji même bu fekkentini canal yi ñuy def ni manam njariñ li du bari te dana dem ba ci yag manam 2000 li canal amutu fa parce que moy lima la ni lu wara diré 50 ans mënta diré 10 ans c'est à dire bu fekke canal bi dañ ko défar mu bess manam masalan mu wara na yobbu 10000 mètres cubes par heure légi chaque année manam nga timbu manam si wop souf soti ci dana dem ba 10000 mètres cubes yoyu bu done yobbu par heure dana dem ba nga xane dotu meune yobbu 100 mètres cubes par heure deug nga limay xol deggoko
1: deug nako ba
0: légui nak lan motax manam santhi yoyu buñ koy défar duñ ni len ay santhi yi ngeen ñu défaral bu ngeen ko dé défar bu ngeen ci défarété bu ngeen def ab regard wala ab point ba nek fa wala ab giri nek fa de ngeen koy rajé lu mat 40 mètres wala de ngeen koy rajé lu mat 20 mètres yo xamanteni manam du am souf est ce que deug wax bu baax mais duñ ko def ñan ñokoy contrôler tay ji man wax rek la ci man
1: ah amna borom xaftan ñu koy contrôler
0: am det wa borom xaftan yoy moy limay wax de ñoo arrangé nañ gaay parce que xam nga ma limay wax ni du len arrangé ndax limay wax ni bu fekkanti ni manam dañ leen imposer fu ngeen def ben regard wala ngeen def fa ben grillage da ngeen koy rajé lu mat 20 mètres wala 40 mètres lolu arrangé wu len sakuti buku de l'ar
1: sinan sin gi fi nek nga xamna sun
0: am det deugul wala du deug
1: xol inan sin bi nga xamna sun ki ba la occuper nu
0: te
1: 120 mètres bi
0: 120 mètres
1: mo occuper fa le di fi gagner ay milliards
0: lolu pap jerejeuf ñu ñew ci walu sécurité routière fofu itam dama
1: la ñewati li ñu ko sécurité
0: wa bi mom day doon bu spécial bo xamni ci programme magal gi kon ñu jëm ci walu sécurité routière liñ ci nar ma santat la ci gëreumat la ci sa taxaway demb ak barki demb ak tay waye sant ci aussi itam kilifa yi nga xamanteni bi yalla xamna ni manam li ñi wax ni ku yurut doole yuro sa alal itam yor sam xel waye liñ man lepp muy seen doole muy seen alal muy seen xel ñing ko ci def ndax yëkëti sa cadre rek di kilifa nga xamne bo waxe ñu déglu la dégg la jëfé ko loolu doyna sëkk manam nit di def lu baax itam mu leer la ni li muy def ni yow la ko defal nga taxawu ko ca pap loolu doyna sëkk té loolu ku melni Serigne Abdou Samad mom Serigne Soyibou man na ko ci cité ci cadre yi nga xamne yëkëti nako daw ci ñaax sa force
1: gis na image bi waaw
0: mo lu rafet ngir ñu ñëw ci jamm wax ci wax ju daw yaram non la ko Serigne Amsam Serigne Abdoulaye defé non la ko Serigne Moustapha Alhadji Bara defé non la ko Serigne Mohamed Dane Serigne Abdoulaye defé
1: sama Serigne
0: denga yoyu Cheikh Abdou Bali mom Serigne Sagane Fat mom moyeur comité organisation mom dako war mom itam waaw moyeur comité commission communication bi mom itam daf lolou daf ko war waye mu taxaw ci kon lolou dañ leen ci jajj lolou nak dama japp ni manam lolou ñepp ñoko wara def parce que defu luñu ko ñun Serigne Bass Khadim Awa ba mom dafa spécial ci yefi pap Serigne Bass sax dina la yobbu mom ndax yow da nga wara xamanté ak mom ndax Serigne Bass mom dafa bëgg ku doon jambar pa dafa bëgg jambar dafa bëgg jambar te it ko xamanteni bi manam bo neek lu bax nga ni dutu ci xalaat dara lu dul dëgg ci gundé sans condition koku
1: kon bokku di ngi xex
0: jambar dedet koku di dimbali jambar
1: koku
0: koku day dimbali jambar
1: koku
0: mom
1: ak dimbali am djeblan
0: wa koku mom day dimbali jambar kon ñooñu dañ leen di sante gëreem leen papa ren ñu wajal lu am solo wax ko legi bila sécurité routière bi nga xamni ñing koy wacc koser gi nga xamanteni bi ya ko jité té mbolém fédération yi ak association yépp dik botu ci sa ginnaw ñun ñi nga xamanteni ñi yëmu ci walu prévention routière di fadal prévention routière ma ngi nuyu au passage ñom Abdoulaye tak ñom Moussa Mesrek Pape Magat Diaw ñom bu président conseil constitutionnel de l'assurance ak ñi ci at yëpp Abdou Fall ñom ak ñom Djibi Ndiaye ak Cheikh Kane ñëpp rek nga xamanteni ñi ngi ci japp ñom ñëpp ñu ñëw and ak yow and ak Anasser lolu nak buñ koy def defu luñ ko suñ bop rek suñ bop nak ñi ngi ci biir waye dañ koy defal mbolém sénégalais yi waye rawatina ñi nga xamanteni ñoo dëkk Touba ndax lutax moy ñi dëkk Touba ñoy recevoir gan ñi ñom la gan ñi di fexi waye kuy recevoir ay gan yene nga gan gi ñew ci jamm yene nga mu delwar ci jamm yene nga bu diké nek ci jamm yoyu nak tali bi nga xamanteni manam motax ñuy wax bu tali bi amé ayub loolu du am gan ñoo ñu yene ñu ñew bu boba mën nañu baña ñew gan ñoo ñu yene bu diké nek ci jamm mën nañu baña nek ci jamm gan ñoo ñu yene téral bu boba mën nañu leena baña téral ñett yoy nak bala mëna am bu boba tali bi day bax ñi nekk ci tali bi ñi leen di indi leen ci jamm delo wat leen ci jamm imaginel pap yalla bu mu am magalu Touba jot ak keur tok ba ci yag ñu leena yeen ke seen gan gi doon ñew da def sokki yoon kérok seenu magal ñun ñep yaqun ken dootu xam ci lo nek lolu nak lan moko man moñ ci mëna dimbali moy programme bi nga wax ni mom lañ wara def moy village sécurité routière bobu ñu xarit mom lañ wara def
1: wara def vérification gratuite
0: waaw
1: dépendance gratuite
0: di def vérification gratuite di def dépendance gratuite boole ko di communiquer ak nit ñi di leen sensibiliser wax leen ñu moytu yoon wi xam lan moy problème accident ak lan lañuy def ba nga xene manam cause yi nga xene manam mu mëna indi accident té lolu dañ koy def volontairement and ci ak ñi ci wara andal ñepp kon pap lolu dafa nek lo xamanteni bi lu ama am solo la boole ko nak wax nga ko légui ci ñi nga xamanteni manam ñoo dëkk bi tay yëngu ci walu transport ku belni président Baye Ndoye ak ñi mu jité ñepp wax nga ko wa Mbacké Touba yi ñi nga xamanteni mu ñoy association des horaires Sénégal ak taximan yi waye rawatina nak dawal kati sarit yi nga xamanteni dañu nekk ci biir dëkk té nga xamni lu tolok ñaar fukki jooni sarit wala lu ak lu ko
1: 30000 lañ wax
0: xé dañu ñëw 30000 gi ci biir waye li ñëw ci biir bokoy xol dana man ñaar fukki jooni sarit kon loolu buñ diké jaxaso ak auto yi fi ci dëkk bi kon jaaduna ñu xol nan lañuy fexé ba layanté biir ak ñom sotanté ak ñomi xalaat sensibiliser leen jox leen ay silé jox leen ay kata jobur fexé ba nga xamanteni manam auto bu dugg ci dëkk bi dé daw guddi bo dajé ak ñom da nga xamni yaangi dajé akup sarat ba ci topat moy pap waxna ko dama ci filay danélé ci lu jëm ci walu terrain bi nga xamanteni bi manam tay ji baré dañ ko semaine de fer tek nañ fa ay barrière dañ indi problème ci Magal Touba ba ca top moy wa semaine de fer rappelé won nañ ko ci village len ko rappelé diko rappelé kilifu gu meuna jotante ñu wala wax ak ñom daréné nañ ben kamb go xamanteni ñing ko dal ci gar bi daréné ko gas ak kamb go xamanteni dañ koy daréné am ndox la ci def ndox mi lañuy bayyi pour muy wal di dem ci bassin ba xolal kamb go ñu gas mu mat 1 mètre ci souf 1 mètre 50 ci souf yaata way bi nek 2 mètre té ku ne xamna ni fofu bu tawé manam ndox lay fessé del wax nga ko légui élève yi nga xamanteni jangé fajar bu ñuy jéggi wara ñew ci gar ba dugg ci terrain bi ku ca daanu ci kamb gogul lat moy sa ëlëk kenn mënu la sobé lolu pablu jara baye xel la lolu itam aussi nak dañ ci wara jël ay matuway jël ci ay responsabilité ñun buñ amé xalaat bi am volonté bi mëna wax xol jafé jafé ñu dénoncé ko way ñi nga xamanteni ñom la yalla jox kaddu ak ñom la seen lamiñ jot wala ñom la seen man jot ñoñu nañ jël seen responsabilité dégg li ñi wax buñ la iñané xalaat bi pap ni xalaat bi kët lu bax la pap sek ko wax baye buñ ko defé manam dañ nan ah li de xalaatu pap sek la ndeke pap sek li mi xalaat am na ndariñ lu ci bari lolo tax du bax nañ la nangul sa xalaat xamni li koy wax ni ndariñ la nañ ko def xalaat bi bum leen déranger parce que ñom amuñu xalaat yow bo amé xalaat bi nga wax bu doon luy jëriñ dëkk bi nañ ko jëfé
1: sal ñu jël rek ben auditeur wala ñaari auditeur ci 33 976 0909 mu melni sa liñu teul doon ci da naka jeexna assalamualeykum
2: alaykum salam
1: ah ku bax
2: wa man la serigne ndiaye diop
1: ah elhadj serigne ndiaye diop borom sante sunu yitte la
2: borom sante sunu yitte
0: yité
3: waaw yow dé sey yité
1: borom le 23
0: sey yité yité ñepp la wara doon sax nak
2: ma ngi leen nuyu baax leen ziaré
1: jërëjëf jërëjëf
2: machallah di rafetal émission bi
1: jërëjëf
2: di wax na yeen ku leen di diglu dal da na yew ci code de la route
1: alhamdullah
2: ndax ku ne xam na né magal gi lañu dugg ci da ko ra xamne sofor yi amna ci yo xamne sax plaas ak modou sall go nga xamne dañuy baye ba magal jot ñu raxax seen auto da ne dañ cey tek tele bi da dem magal
0: waaw ko nga deug de
2: da ko la xamne auto bo muy tek tele bi dem magali
1: def
2: sugar amuko wala bo re xol limpan gëra bari limpanu
1: ko bari
0: deug la
2: da su boba na fatali ko ne ay dooma adama la yett
0: bo le ko punu yu gaare lu yagg
2: wa punu yu gaare lu yagg
0: waaw
2: mu yab dooma adama da na xaar ma def ñaari alele tour touba am ci sama 150 000
1: mo
2: sa magalako patna yaangi tassene tunde wala lek lo xam da nga xam yow li ngay def ni deggo ko fenn parce que ben ñi ngay yobbu fakan la ñom dem di magal tassene de pat yow yow yaang ko tek ci rek pour la na am xaal ak daw
1: lay ndissam
2: lolou amu solo kon nañ xata ba di len deglu ku len deglu ñeena wax amna solo
1: jerejeuf
2: yeen ay roy way ngeen
1: jerejeuf
2: ay roy way ngeen motax boba legi deglu bi day rak wota bi
1: jerejeuf jerejeuf ñu sant ko gërem ko mom rek lañuy jël nak tay ndax temps bi moñu xoc liñu téré loñ ci waxtu yi jaar Elhadj Serigne Dia Diop ma ngi leen ko doon wax légui mo jité santé suñu yité fassiyene amal ben don de sang comme nim ko doon def sax ana way ren dako and ak mbolem transport yépp nak sarété ñepp ngi ci biir donc xamna né sax dañ ko dalal fi ci ab émission spéciale tam ñu waxtane li nga xamné moy digënté maye direct ak transport
0: bab li
1: magal yi accident yi day bëri ñaaré bu même bu mortel ci biir dëkk bi belessé day bëri day am ay dañuy natch
0: lol
1: boole ci nak nga xamné dañuy wër ak yenen ak yépp di soxla wo direct mom ci amal taxaway bu am solo sax ané ren nak mu gën ko yaatal inshallah dinañ ci gëna ñëwaat fi ci émission dalal ko fi ngir ñu gën ko yaatal inshallah président da mi wax
0: pap serigne ndjay day ko am volonté ndax santé suñu yitté joju mu taxawal santé day yitté ñepp waye mom mu yitté woko
1: waaw
0: mu yitté woko ba paré nak di ci def lu nek nak wax deug yalla ma xam ci dara ndax bari na ño xamanteni bi dinañ am jafé jafé ño xamanteni niw nañ doole ci sinum fajj mu jappalé len ci hôpital yi dem taxawu len ñu fajj len gratuit bañu genn té kenn duko ci joxum deureum nak da koy def li wacc ilay ngir dëkk bi lolu nak volonté bobu la nit wara am ci dëkk bi man lolu la gëm
1: problème yu kay moy xex jambar
0: waaw waaw parce que kenn duko jappalé mi ngi ni fune lay daw di wër lu ne lay daj waye ñun li ñi def baxna ndax li ñi def bax bu baaxa tax
1: waye donc ñu yërum ko nak do gis ba yërum
0: dedet señ bi koy dimbalil bopam
1: ñu
0: ni kenn duñu gis ba yërum ñu
1: kenn duñu yërum
0: ku neeg ñu degg ñu wax te ko degg ñu wax ko dañuy japp ne am nañ fa salaire té amuñ ci dara
1: té ñu yërum
0: té suñu volonté bop lañuy démé wayé kenn duñu yërum nak
1: sag loolay day tagato
0: ah ndax duñu ay bado la
1: xamna ba nga jaarat fi mom
0: ay bado la duñu ay sagari nit loolu la yalla dogal ndax bo amé kilifa gu mat kilifa am kilifa yu mat ay kilifa gëm sa bop pap kenn du la yërum
1: jërëjëf sal
0: gis nga as gor day goré ñun dañu doon ay gor goré duñu ñé kenn wayé kenn duñu yërum wayé kenn duñu xép kenn duñu yab itam nak kon pap ba ngi lay gëreem dila sante xamna li abdou mbacké ndo doon wax am gum am solo fatali wat na ma lo xamanteni dina ko fatali wat pap kasserna sapeur pompier bi nek Touba kagn la fi nekkon 1900 nangam ba legi ñu man ñoo defal lu mat 4 antenne sapeur pompier kasserna sapeur pompier ci dëkk bi do mënuñu ko bu accident amé tay ji yoonu nindi ñu ni la amna lu am yoonu jurbel kan moko sécurir
1: yoon daru musul yeesa da nga leen wo ñu ñu yob
0: ak pap digënté hôpital Cheikhoul Khadim ak cornice bi kërëb bi fi Macky Sall ñëw fi diko immigré ma wax maire ne ko maire fi nagn ko def deux fois yalla dogal na Macky Sall fekki watou ko bu munu ko defar waye li war nagn ko defar bu magal Touba joté ambulance ban muy jogé fi di évacuer Cheikhoul Khadim bala mo yegg mu fatou ci yoon parce que ndax ay sarit ak auto yoyu dafa nek yo xamni yuñ wara waxtane la yu nit ñi wara deglu yuñ wara fexé ba nga xamné état bu Sénégal da ci wat parce que daf ko war nak pap ma ngi lay gërëm di la sant
1: jërëjëf
0: di sant wa kër gi bu baax di len gërëm liñ nan li biñ ko waxe dal duuf ci ndag yépp ko jott ci jilli
1: mais da ngay ñëwaat
0: waaw waye nak bëgg nañ li ëpp solo dal moy programme biñ wara def mom na ci ñëpp japp te xamni seen birum bop la seen birum bop la ndax bëgg nañ ñëpp ñëw ci jamm del waat ci jamm di ñaan magal gi dal mënuñu xamni ah sero accident dal mënuñu ko waye sero mort dal bëgg nañ mu am mom
1: jerejeuf
0: yalla na yalla def sutura defal ñu jamm defal ñu tawfiq ñu fek yag fek yagatal
1: jerejeuf ñu sant ko baax gërem ko mudu sal ne leer di sunu xarit sunu wëlër di dégglu nak mbokk auditeur yi ñu bari bëggoon ñu ñoo dugg mais xam ngeen émission bi ak ñu dem rek motax mu ñu wona yaatal li xam ne moy téléphone bi dégglu tam oustad ndonga may mi xam ne mo ñu wara woot fi xababal gi nga xam ne xababal nañ ko as tuuti temps bi mu fi wara def di waxtaane itam lu am solo muy li ci kër yi amon nak ñaar ñuko ci daan jappalé kenn ki nak mom xamna né gëj nañ ko gis kenen ci sañu gis ko ay gëj na tokk émission bi kon ñi ngi leen di sante ñi ngi leen di jaajeuf bu benen talata ci seen benen émission ko de la sun par inshallah
3: almu bay ngeer mom may li ma am maduram mu jël sante ban baati ngir mom may lu saxel dajjo nak lu saxel dajul
0: li ci kër gi li ci kër gi di émission bu len radio UKB FM 103.5 di jaglel talata bu jot 17h30 18h30 juromi waxtu ci ngone yu toftal fanweri simili japp jurom benni waxtu ci ngone yu toftal fanweri simili waxtu lemm oustaz ndongo mbay
4: ñu nuyu kep ku deg suñu kaddu di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: andando ak serigne muntaka mbay
4: sey muntaka xamna kon len lay jox kaddu ngone bismillah
5: a'udhu billahi minash-shaytanir rajim wa anzur alayya barakati donatur walisiwaya kufa kullama yadur
0: di waxtan ak yeen ci keur gi lepp lu aju ci walu keur gi dekkando bi nekkin wi digeenti ñaari way deccante ak lepp lu soxol na suñu nekkin mu don jotay bu am solo ngeen di ci and ak oustaz ndongo mbay ak serigne muntaka mbay ci 103.5 radio UKB FM
2: seug bi tan xamat bi nam bu baax
4: ndeysan ndeysan
2: bo gawe reya ci
4: mom waaw
2: mom da nga defete ko ko xabe rek nopul waye ni seug ñong koy natab rek tourno yam
0: deug la li ci kër gi bu len ko wuté ngeen man ci and ak ñom ci 33 976 0909 33 976 0909
4: kon xamna li ci ki yon moy jigen ñi faawu ñu jema xam mo len war sen digeentek sen borom keur su ko defee borom keur yi am yermane ci ñom yermane ji dina tax nek gi nek lo xamantene lu ki
0: li ci keur gi
2: jamono bi mom
4: haqiqatan
2: mu ci jafena
4: deug la assalamu alaykum
2: wa alaykum salaam warno matroy gay
4: deug la
2: ci deug ak deugal ak diina jo xamne dara roko
4: señ bi ñu lay ziar bax
0: fi lu ci 103.5 radio UKB FM 30 bu jot 17h30 japp 18h30 bu ko kenn wouté
2: di xara ba
4: da ñu lay dégal ja
2: waxtani set na suñu xol lol
3: tekay selseli rek bek tan awé ko far yow na tam xel di dal ma jox sante ban baati ngir moma may lu saxel da jo nak
4: a'udhu billahi أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم قاضي الأمان الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي لقن لساني وحلل منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبدا واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا انت الذي علمت لقمان الحكم فليهب بالمصطفى خير شيء موكي اوديتوري موكي اوديتريس نيو لين دي في تي راديو ايكاب اف ام راديو يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا نك في تي خالوي جام دام دار العلي الخبير نيغي نوي نيب دي زيار نيب واي دي جيتال تي نيو بي اك زيار وي صاحب الفضيله سيرن منتخا بشير ñu koy nuyu te diko ñaanal bu baax suñu borom samuko ci barke cheikhul khadim nonu lañuy ñaanal ay serigne mamour bakke mom cheikh mohammedul murtada momit li nga xamne sof nako ci cheikh mohammedul murtada soson suñu borom jappale ko bañ jël ci lu ko wacc suñu dox ñun ñepp ak cheikh mohammedul murtada way non lañ koy ñaanal rekam serigne salih bakke murtada di ndokel candidat yi nga xamantene ñu tambali tay ji bag bi di len ñaanal bu baax suñu borom dafal len tawfiq kep ko xamne rek bag bi señ diglay la yalla nak suñu borom may ci barke yentu bi sallallahu alayhi wa sallam non lañuy nuyu it suñu buntu ci yoonu señ alhaji mbake mom señ bay mbake jaaxal ñu koy nuyu bu baaxa baax te diko ziaré di nuyu mbolem jabootuk señ balla cioro gep ni ne ci biir dekk be ñi nak jaaxal ñi nak mbar ñep ñu leen di nuyu di leen ziar di nuyu bu baax wa kër gi jël nuyo bi te ko ci loxo pap sayer di nuyu seigne abdulhad sall di nuyu personnel radio bi yépp di nuyu seigne muntaha mi nga xamantene mom lañ daan andal émission bi naka jekk te tay mu nek ci plateau bi waye di nuyu suñu mbokk mi nga xamantene mom lañ wutu fi ci plateau bi di pap sek ko dollar seigne fallu ñu koy nuyu bu baax te diko ñaanal suñu borom bayiko ak am xelam ba li nga xamantene bëgg na ko ci code de la route ci biir dekk bi suñu borom defal ko ko ci bark cheikhul khadim ci muntaha xamna dañ lay jox kaddu ngeen nga bismillah
5: wa subhanallahi min shaytan rajim wanzur alayya barakati donador wal siway ku faqul ma yadur jeureuf señ dongo non lañu def rek sof sunu nuyo ci sam nuyo di nuyo wa kër yépp lako tambalé ja si amar pap seyar ba ci seigne blat ñi di siari ñom ñep rek di nuyu auditeur yépp nak xaw nañu gëj ci dara ju baax waaye xamna xataat yi ñu koy jégg lu baax seigne dongo
4: wa jërëjëf seigne muntaha ma sha Allah ñu ngi lay fay bu baax di nangu ngante wax deug yalla ñaan suñu borom tanki ñew yek tanki dem yépp suñu borom daf ko tawfiq di ñaanale Seigne Abo ma nga xamantene mom nga joge ci kërëm tay ji ñu ñaanal Seigne Mourou Bousso Dieng
5: amin
4: amin ñaan ñaan yépp yalla nako suñu borom nangoo bu ko nangoo yalla nañu ko fulul ci barke Cheikhul Khadim
5: amin
4: mu melni muntaha tay dañuy ñew rek li nga xamantene non lañ ko daan défé muy di fatali konté niñu ko alquran di joxe muy fadhakir fa inna zikratan fa'ul mu'minin wala bok fadhakir inna fa'ati zikra yoy yep di ay joxoñ yo xamne alquran dañ koy joxoñ ngir ñuy fatriko ñuy fatriko tay mu melni tom biñ fasiyene watane moy cielaral gi nga xamantene legle kilifa yi danañ koy def ci biir kër yi nga xamne dafa am luñu baye legi te muy liñuy tuddé alhiwar alusri manam xamna mom lañu conseil de famille nga xamne legui leg leg borom kër gi day na ci kër gi waye day melni nangut ci biir kër gi ba leg leg mu jur sax ay problème mu jur ay problème fimne bari nay problème yu am ci biir kër gi yo xamne lako upp sawara sa lako upp moy borom kër ga ndax bu nekké ci kër gi wara wax waxut wara réagirut wara jubanti wut su problème amé mom kenn duko ci ëppalé kenn duko ci ëppalé té gis nañ né fim né famille yu béré bi ngi tass té la koy tass moy pataral gi nga xamanténi borom kër yi wala bok kilifa yi kër yi ñu ngi koy pataral ci biir kër yi gis lo wara wax waxoko gis lo wara def defoko gis ko wara jubanti woko ba problème am su ko défé nak su problème ba amé ñu wili pandé ko ñepp yé ko té fekk na yow mi nga xamanténé yaay borom kër gi am nga ci pas de responsabilité kon Seigne Moundakha tay suñu waxtaan moy ci léral gi ñenn ci kilifa yi kër yi ci léral ndax aw yoon la wala du yoon inshallah loolu lañuy waxtaan xamna dañ lay jox cadeau yi
5: jërëjëf Seigne Dongo tém bi nga indi dafa am solo lool ndax lepp boko gisé ci responsabilité bi borom sun borom denk borom kër ci la tanku loolu nak fimné ni sun borom da ci top wayjuruy ginaaw da la denk né la saytul ma bis dina ñew mu neel la mala denkon ana nan nga ca doxale leg leg nak nit ñi dañuy japp ne nit ki dafa bari bari ay wax day nopi waye nopi ci lo wara nopi te bari na ki nga xamé ne ya ko wara dankafu fo mu jëm bo waxe yalla man na def bu jëmon fudul nona wañeku kon nak borom kër liko war moy di saytu njabot gi di tog ak ñum ndax sam la sam bi toujours dafa ra sam ba limuy sam du rut dañ na la samal ba bo bu rural bu rer te na nga jofal si lolé nak
6: lu sun borom wax la ndax doom adam biñ ko joxé soxna mu am ci mom ak njabot don teen ab surga la bo xamne moko yor ci kër gi diko dundal bu jëmé fudul nona mom moko wara wagnako kilifa nak dafa wara noy wala waye dafa wara deugal dañ wax ni da nga wara noy nepp waye nak nga deugal keñ
1: ñeesan
6: manam bu wax joté rek jogal wax ndax sa wax jojje num mëna def dina jariñ dara donti won deglu nuy deglu won la ñoom ñi sax njaboti kuko deg dina ah def na waru garam
1: def na lam wara def
6: lam wara def def nako
1: señ dong jeureu jeuf señ Moutoukha xam nga bu ñëk mag ñi dañ daan def li ñi tuddé al hiwar al usri muy tok ba ci yag wote jotaay ñepp tok leg leg problème am nga wote wala leg leg sax problème du am way yaay jike rek wote mag ñi buñ ko daan def ñaare dañ daan amna ño xamé ak ño xamé dañ daan suppi ci jike kër gi ñu suppi ci li ba gon ba quoi kër gep yegg na suppé gu nañu daldi wote ab jotaay nak suñu wote ab jotaay lañ bëgg wax lepp ñu wax ko leg leg ñu gis ci biir kër gi lo xamné sax ñom dañ ko wara wax waye xamuñu fan lañuy jaar ba wax ko waye buñu wote dañu fexé ba wër ko ba ki nga xamantene mom la concerné mom dina xamné mom ni mom lañuy yoon mom lañuy waxal ñom lañuy waxal légui nak lolu dafa melni dafa manki dafa melni am dafa manki buñu xolé lolu ndariñ yim bar yim am bokku na ci waxtaan woowu day deugëral fam
6: deugla
1: day deugëral fami tok ba ci yag ñepp tok ñu waxtaan
6: deugla
1: kenn ku ci nek nga xamal ko ne ko yow kat diiw mi sa kilifa la ndax xam nga lu ngeen bok lolu day tax fami bi fami bi deugër waye day tax nit ñi kenn ku nek am confiance ci sa morom
6: deugla
1: kenn ku nek wolu sa morom ndax su waxtaan amé rek wolonté mëna am
6: deugla
1: wolonté mëna am bokku na ci yimi andi moy day fex day def ci nit ñi ci famille bi kenn ku nek day am idée wu meuna deglu sa morom kenn ku nek bu sa morom di wax nga xam nga gem na yow ki kat dang ko wara deglu parce que lolu respect la nit kuy wax nga deglu ko bam jeex yow boko de tontu nga tontu ko bokku na ci yit dinay régler leg leg yenn woute yi am ci kër yi ci façon bo xamne ciowdu ci am fimne dajé yoyu man nay régler yenn façon problème yi am ci kër yi problème yu sew sewani nga xamantene danañ ko régler lek lek ci ciow du am bu fekke ndaje yoy mi nga am bokku na ci yit danay def ci xalé yi jikko yu rafet parce que xalé yi buñ dé tam lek lek ñun ñepp ñu tok mbokk rer bu baax wala añ wote dajé tok waxtaan ku ñu jog kenn ku nek xamne ki kat liyem la da ko wara fonk nangam jog dem su ko defé bokku na ci day def ci xalé yi jikko yu rafet parce que xalé yi dañuy gëm ne kat ñun kat suñ wajur yi limi def ni li tax mu koy def moy dafa bëgg ñu doon ben dafa bëgg ñu doon ben mais bu fekke ne lolu du am borom kër gi leg leg problème am mu xamne problème amna waye mu nopi té mag ñi dañ daan wax né artu mo gën atté artu mo gën atté tay ku artu di nga atté ku artu di nga atté mo tax né lay nga gis ab famille problème am ci bu réré bo xamanténé bu kilifa ga télona artu du aksi fofu kon lolu faw ñu bayu ko xel bari na ci nak ño xamne dañ la nan wax ji amul ndariñ dedet amna ndariñ yow li la war moy waxal ku def ñu xamne def na ku top say ndigal ñu xamne top na say ndigal ku ko top bu problème amé da ngay mëna taxaw ne man kat waxon na nangam su ko defé kën du la yedd mais bari na ci problème yo xamne bu amé ci biir kër gi bu ñëwé kilifa kër gi lañu yedd ndax dañ ko nan xana nangam xamoko won su ko defé nak lolu borom kër bu nek warna koy bayyi xel Seigne Moutoukha tay Seigne Moutoukha nit ki bu fekke ne dañ ko togn
4: dañ la togn
6: waaw
4: ñu woté yow ñu xamal né yow mi ke dañ la togn manam merma bu nekkon 150 yi man na dañ
6: deug la
4: waaw yow kat woté nañ waye yow mi ke diw mi ke ya ko togn té togn baxul manam asugor day moytu togn ki ya ko togn bu fekkon né nar na fayu lepp man nako baye
6: deug la
4: ndax bu manam wacce nañ tension ci kanam nit ñi parce que wax nañ deug ka toñ ñu xamal ko nako ya toñ té señ muntaha mag ñi dañ daan wax né fu deug amut jamm du fa am fu deug amut jamm du fa am bari nay kër yo xamantene sa warang fay tak lako fatal moy ñaka tegu ci deug ñaka waxante deug di ray rayalte ay ginnaw ak it am ay ñoy par la ko yoy ci mu taxa xamna dama lay jox kaddu gi
6: señ ndongo non nga ko waxe rek fimne mag mi nga xame ne dafa wara wax jëfëndiko xelam mu rafet dafa war di wax ndax gone gi nga xame ne xamut yow ya ko mag doon tawon ay at la fekke nga lu mu fekke wut wala nga xam lu mu xamut kon nak woro nopi fini bo gisé jamono yi señ bu mag bi ci netali kat yi kër gi mu amon ci ñaarëm nga xamé da ko défaron par ay fenêtre lég lég mu taxaw ci benn fenêtre wax mbolo mi dégg bo légué mu taxaw fénen ñu daw ñew mu wax ba ci tombam yoyu benn mu néla yalla néna wala yonenté bi wala ci seen biir ni ngeen wara doxale seen ak talibé wala ni ngeen wara doxale ak seen ak njabot lolu nak kilifa gu nek war nako roy ci mom ndax ñun ñi nga xamé né waxuma la mouride waye bép l'islam sa référence la mom seigne touba kon nak tok ak njabot gi di disok ñom di leen wax liñ wara def ak liñ wërta def liñu wara jomb ak liñu wara russ lolu defena moy defar kër té goné xamu dara da nga xamé né mo xam di magma moko mëna jubanti lég lég dina def lo xamé ni sax day defé né li mo gën té fekk na loola gën kon nak yow mi nga xamé né yaay ab samam rek ya ko ci mëna ar fini bo gëssé jàngalé bép jàngalé tambalé ci école ya ba ci biir kër gi nga xamé né lépp awalé ci yoonu siratal mustaqim la ndax ki nga xamé dañ koy jàngal ci école ba dañ koy jàngal nu mëna amé dara ba ligé bu daru kenn dar bopam noné lañu jàngalé ki nga xamé né diiné ji ci kër gi ba bu ëllëgé bo tay sox sun borom do rus
4: dëgg la
6: kon loolu lépp ab jàngalé ab yar la loolu nak ki nga xamé né dañ ko dégg dénk jabot waru ci waru ci noppé toujours déll wax li nga wara wax di def li nga wara def balaak daaya tak nga fay dem ba ci soxna yi ki nga wara xamé né da ko waru ci bënti ma aw ci yoon jubanti ko ma aw ci yoon ki nga xamé ni sax defna ak juf defna lu bax boko mané sante ci karam mborom ba moromam roy ko ca loolu dara ni wu ci señ do
4: jere def señ muntaha wax ji leer na machallah amna solo su ko defé ndaje mom ñi wax leg leg nga xamné fam yi dañ ko wara def leg leg fimné nit wote am ndaje kërëm defena day fay ab tal fek day upp tal ba leg leg nit wote am ndaje kërëm defena day defar fek day yak da bokku ci yi nga xamantene borom kër kilifa da ko wara xam moy ndaje yoyu nan lay def bam réussir
6: deug la
4: nan lay def bam réussir nga neena la mag ni bu ñëk dañ daan jikke jikki buñ ko naré def dañuy jikke jikki suppi ci ndé
6: deug la
4: suppi ko buñ paré comme bu doon fi Touba bo paré défar lu café wala nga défar lu ataay wala nga jënd boisson ñu naan waaw ah yeen kër xamna soxlo won na leen waxtaan su ko défé day nekk climat bo xamantene manam waxtaan dana fa mëna am tay ubbeku na fa mëna am yow mi kilifa gi it sa kanam nga ubbi ko ba njabot gi duñ la ragal
6: dina la ñëmé ku ci nek wax li nga bëkk wax
4: ndax mag ñi fi ne dañ daan wax naan sa njabot nañ la rus waye buñ la ragal
6: deug la
4: buñ la ragal parce que ki nga ragal mom bokku gisut man nga deful la waaw légui nak su ko defé bokku na ci yi réussiral jotaay yoy moy
7: boy wax yow fu yow kilifa gi la ngay wax na doon deug ci yow ngir ñikoy deg xamne li kat deug la yow ni ngay doxé ni saw doxel la deug la ni saw doxel la bokku na ci it moy nga respecté leg leg ko xamne dafa bokut ak yow idée dafa bokut ak yow xalat ndax leg leg lolou day am leg leg nga ne kilifa kër gi am sa xalat ba paré ci biir kër gi am ci ñu am yeneen xalat
8: deug la
7: wa xalat yoy nak yow doko dakk définitivement manam dang koy nangu ba paré wax leen ne leen amane jappon na ne bi
8: non nangam mo ko gën
7: moy gën wa manam da ngay nangu ba paré waye nak doone rek man li moy am ci kër gi nangam do ko fi gën fi té nak kër yu bari fi neñu non lañu doxé moy kilifa kër gi mom bu xasse ne li la
8: waaw
7: donte lim la li la teggu ci yoon mom du ci dal tugnam
8: deug la
7: te lolu bokku na ci nga xamantene day yak ndaje yoy ñu wax leg legit dañ ci tamu nga tamu waxtu waxtu wi fexé ba def ko ci waxtu wo xamne wu deppo la manam mu mengol ak waxtaan
8: deug la
7: leg leg man na doon waxtu wo xamantene wa keur ga xeyna ñepp dañ fi ne
8: waaw
7: ñepp dañ fi nek
8: Mm-hmm.
7: mu doon waxtu wo xamne it bu de ñepp dañ fi nekk it
8: dinañ mëna téwlu
7: ndax waxu ñu nga añ ba paré rek daan ñepp soxna leen ci sal da fek heure bo amna ci waajo xamantene mom waxtu wo da ci daan dalu
8: deug la
7: bu ñëwé ci sal bi nga wax muy nelaw bul jappane da la faalu waaw waaye waxtu wo nga wote mo nekkul waxtu wo
8: deug la
7: wu hé bokku na ci yi koy réussir moy moytu gaawa mer ci manam kilifa du gaawa mer
8: deug la
7: du gaawa mer ndax bu fekke ne da nga wote ci biir njabot gi am ci ko xamne bokut ak yow xalat wala mune man de soxol man de amon na xalat nga japp na yow bo xasse wax kenn wurtu wax gaaw mer lolou bokku na ci nga xamanteni day yak jotaay yoy
8: deug la
7: bokku na ci yit moy xeb nit manam xeb nit nit ki même bu fekke ne dang ko yilif manam dang ko jur wala sa soxna la jox ko ab cieur jox ko ab cieur bam yegne mom mi kat jox ko ab cieur su boba cieur bobu yo dala koy dello waye wala fi dañ na wax na nit sa yo ko miné mu yab la sa yo ko xébé
8: mu yab la
7: nit kan du ko xeb
8: deug la
7: bokku na tayit fexé ba yaw mi wax nga jang li ni tuddé uslubul hiwar manam fexé ba sa communication nek communication bo xamantene bu meuna jall la manam ku deug rek ku deug nga wax dina la baye xel
8: tatal
7: waaw ndax fimne leg leg nga gis nit mu def dara nga wara wax ci lola waye amna façon bo xamne bo waxe non mom day daali japp ne yow da nga far waye amna noy waxe ak mom day dem ba xamne mom mi ke wax ji mom moko mom
8: deug la
7: wax ji moko mom budé ko nité la bu laajé djéggulu day djéggulu té waxna la légui né la lég lég kilifa wotém ndajé lég nga gis ñaar ñu am problème ci biir kër mo na doon ñaari wujju wala ñaar wala magag rak wala lepp mëna am
8: deug la
7: nga ñëw ñu wax rek nga daal di woté ci salle ba yow joxol ki loxo nako balma ak mëna ni loxo nako balma ak waaw fekk dox nako loxo me lam japp ci xolam bayiwuko leg leg nga gis problème am ñaar am problème am kilifa bu ñew ne lajuma kenn sino amna kilifa yo xam non lañuy régler seen problème leg leg am ci ñu yalla dimbali mu régler wu mais amna ci ñooñ li ne ci seen biir faaw nga bayyi leen ñu wax ko
8: waaw
7: buñ ko waxe ba soulager wu nga doga wax yow nga doga yow ñaan li ngay ñaan manam fi ne budé ñaar ño xamné dañu xulo wala ñu xassanté ku ne wax la sa morom wax buñ paré nga ni len yeen ñepp dégg na len waye li amut solo yeen li ngeen bok wax ju rafet dama bëgg li bu amati bis niki tay na jeex té ñepp jeexal ko té yalla tax
8: dëgg la
7: waaw té ngeen xamné yeen fexé ba ci biir waxtaan wi nga war len ci yen ñaar ñi di xulo kenn xamul kan mo ci faatu ëlëk sa morom taxawul nangam dugul fi gënd fi dina dem ba ñom mën na leena ëndi waat ba joxonté loxo gañu joxonté loxo don deug ci ñoom don deug ci ñoom waye bu fekké né yow da nga wacc rek ñu né la ah diw ak diw mi ga na nga nga woté eh joxol ki sa loxo nuyu ko balu xaq moy sama mu jox ko loxom gën dem fekk la né ci mom ba légui
6: nga mu jàng
7: légui bayiko kon borom kër ci biir kërëm Seigne Moundakha bu waré wax na wax bu waré artu na artu bu waré santané na santané bu waré wilipandé sax li ñaan wilipandé na wilipandé wilipandé moy lan moy gis nga ci biir kër gi njabot go xamné bo diglé duñ def buñ téré duñ bayyi amna ay mbokk yu leen jégué nga wo leen xamal leen ko bu problème amé ëlëk ñu né ak diñu gëd kilifam woon na mu ba sangam né ma mënu ko digël mënu ko téré su ko défé yow nga daldi dégal say responsabilité wayé nak nek ci kër gi sa way ne pat ba musiba am ñu wola ne la xana yugo won nangam ngay wok bop lolou kilifa gu nek won nako moy tu Seigne Moundakha
6: jeer yef Seigne Ndongo manam bu mo dege li nga indi lepp moy donte amna kilifa yo xamne ci ñu jéggal ma ci waxe ni matali nak kilifa dafa wara mat mat gi moy yow yor nga mbolo waye xam nga na nga len di yoré melni ko yor ak jur yor wenn yat te yet bo ci lay wagne jur gep lolé nak dafa war kilifa nga xamné da ngay matak mepp mbir mo xamé ni ex na ci sa kaw nga xam nang koy mëna déko ba safarako ba ñawara jariñu ñawara aru ndax nonu nga ko waxé bu féké ni da nga ñëw ni da ngay lijeenti mbir ke wara wax mbiram gano ko ah yow lajuma la ndax yow danaka do wax luddul nono do def luddul nono koko da déjà légui dotula gëm genn nga ko ca ndajam te man na bo xon lamuy wax man nga ci jëri njariñ lo xamé ni ñi fi nek dinañ ko jariño kon non nga ko waxe nit ki bu fekke da nga leena bëgg jubal da ngay dégg ke wax du ñak nga ségg ci wax jo xamé ni di nga xamné ki mo am deug nga ne ko nangam la bëggon nangam mo gëna rafet lool lepp nak dafa war borom kër lool lepp nak mu nga joggé ci magñe ni ñuy édiqué goné ba mu dem ba doon mag ba mësër ba tak soxna wara yor kër war leena jubanti e la magñe na mu nga bañé ci mbañja xang kon lolé nak magñi fimni dañ ci wara préparer seeni dom ak seen njabot bala ñoo dem mak wara yor kër xam ñun ko yoré xam buñ ko yoré nu ñuy dimbalé njabot gi ñuy am ëlëk lool lepp nak mi ngi tambalé ci kilifa yi nañuy togg xalé yi di waxtaan ak ñoom di leen wax lool li ñu wara def di leen jomb lool li ñu wara jomb seen dom tax légui da melni jomb ak ki da
7: jeex
6: li jomb na ko def wala li rus na ko def nit di ma deg nangam ak nangam lol da mel xele bayitul ko
7: fenn jeureujeuf Seigne Moundakha xam na Seigne Abdoulaye man nga ñoo ubbil telephone bi mbokk yi ku bëgg and ak ñun rek man nga wote ci 33 976 09 09 33 976 09 09 33 976 09 09 Seigne Moundakha ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbokki auditeur yépp ak mbokki auditrice yi di leen ñaan leen jamm ñu jël mbokk mi salaamaleekum
9: aleekum salaam yaa saaf
7: ku baax ñu ngi lay ziar
9: ñu ngi lay ziar lu bari di rafetlu liggéey bi
7: ndeysaan yalla nañu yalla fay yoolu ziar
9: waaw di leen sant bu baax di leen gërëm yeen ñi tokki plateau bi yépp ak Cheikh Abdoulaye Sidi Kolo Bane Touba Baghdad
7: Sidi Kolo Bane ci ñu ngi lay ziar
9: waaw ñu ngi leen di balu ak di leen balax
7: yal nañu yalla boole jéggal
9: bëpp kilifa go xam ci yaangi déglu 103.5 ICAP FM du nuy sama gox bi di waxtaan te
7: ngay fay
9: waaw mu ne waxtaan yi ngeen di waxtaan yi manam dafa am solo trop jamono legi ci bo xolé da melni nit ñi manam ab jubolé da melni dañu am complexe
7: deug la
9: jubolé manam boy xol manam nit ñi legi da melni manam muy mag ñi muy ndaw manam da melni dañu am complexe
7: ci ñaar ñu dëngo nga war leena boole wat
9: waaw manam da melni legi nit ñi dañu am complexe te waru deme nonu
7: dedet
9: rero mu nda ñak mais amna ño xamne bu waxe rek ak dal dina delu ci wat njabot
7: deug la
9: waaw mais bu ko ne taxaw fe setan ku ne taxaw fe setan jafu ndax tay ci lolu ba nga xam tay bo demone ci brigade yi tribunal yi yow sa yaram day raw dañ ci gis yo xam ci man na fa baña yeen
7: deug la
9: ñu rek nek ci biir keut waaw mais yoy mom nit ñi war nañ ci baye xel bu baaxa baax ba amna yo xamne mom waru genn sax ci koñ bi may dem ay tribunal
7: deug la manam secret de famille da waram
9: waaw té mi am nit ñi da na légui dal maam day melni kenn daw sa morom te waru deme nonu
7: waxtana
9: ñep mu ta ñak
7: waaw
9: ndax am rew mom ndaw ñi manam luñu mande mel ñoy ñoo doon magi ëlëk
7: deug la
9: waaw mais nak bu ñewé ba rew mo xam ci imam da nga ndaw ñi sa boy xol ñoo jubul tay mag mom rew kon mom dina xawa yéme dina gëna bayyi xel bu baaxa baax waaw liggéey bi rafet na
7: jërëjëf
9: jërëjëf
7: jërëjëf señ sidi koloban mom doon wuté fa touba baghdad 2 dugum amna solo djel mbok mi salam alaykum
10: wa alaykum salam wa rahmatullah
7: ku waxtu rek foy wote
10: mor sar wote war ñam
7: señ mor sar da mel da nga jégué rek de
10: wa
7: ma dang koy xaw sori tuti
10: wax ñu dekk ñu leen di ziar bax
7: ñu leen di dolo ziar bax
10: ñu jadi fa bax bax day wax ni waxtu ñam solo
7: ndaysan
10: waay day wax ni jëmul ji nekk da am melni ñi jubale ak manam ñi défaré da la fa jex ni rawati na ci fa yi
7: rawati na
10: ci fa yi famille
7: famille
10: waaw ndax bu ñëkkan ñaar bu ñu réew te manam nit ñi dafa melni fi nit kenn ku ne am na loy ragal nit ba jakkalu ngi wax ko dëgg même ko toñ nga jakkalu ngi wax ko dëgg dafa gën dafa amul
7: leg dëgg lo
10: waaw te loolu dafa wara dafa kuy defa dafa wara am da nga gis ñaar ñoo xamni wax ju gast jo xamni buñ ko jogé sa dafa wara jé ñi japp ci mer muy dem di law ba doon ay ati loolu liko waral moy ñi defar ñu fi nekk
7: dugg la
10: waaw te askan mi mom toujours mag ñi non lañ dal tuddé da wo gis ben manam ñaar ñu di dëngu dem ay at dama xam dañ ko yegul da sax mag ñi mom ñaar ñu jogël duggal sax kep buñ ko fekk wut sax buñ dajé ci mbedd wala ñu dajé ci ëpp da nga xamni ñaar ñi jogo du ma mané diko
7: deug la
10: boko défé ñu dal leena dajalé wax leen waxtaan ak ñom boko défé ka néwul ci dëgg ñu jukandiko waye fimné ni da ngay nekk ci kër sax fimné gis ku def naka tan non waye pour nga jakkal mom wax ko sax dafa mel da nga am problème bo mo tax fimné dingo bék xéxo bék nga dëgg ñi rayent yo xam lu ñet xarit la
7: ma tonté bék lepp ci bi kër
10: wa matante be yepp di am lol lepp lako waral moy defar ay defar ka dal mo am par nañu delu wax ci demb nak di xolat sun magña comme nañ dan dundé buñ ko défé rek yakarna société vidéo de na am jari
7: deug la
10: ñi nga yëm di jaaji xolat baaxa baaxa baax
7: jërëjëf rafet na machallah jërëjëf señ mor sar mom doon woté fa la ci touba kër ñang machallah dugum gi amna solo ñu jël mbokk mi salam alaykum
11: wa alaykum salam wa rahmatullah
7: ku baax tour ak foy wuté
11: mbacké lo cheikh mbacké suwa asale
7: cheikh mbacké lo
11: ma sha Allah
7: lo mo sant
11: lo lo la sant
7: ñu wona sant mbay rek
11: ay wa ñu ñu ñu tokka la
7: dama nga jégué am radio
11: bay pa fer bay lo
7: man da nga jégué am radio ngolu da nga nana gout café
11: lan la ka bay may da ko pa fer bay
7: tisila
11: yu ba de fer ba
7: ndé delo ci
11: ko ci toi assez lo ci taw may
7: ndessan
11: dafa lokal bi baxa bax mangi ñara na xabon nako ak waxon nako ni dañu bokkus xabon nako ni nga wax waxati waxon nako mom bo de wala ko nga mom dañ la taw do nga wax dañ bi legi lo ngi wax leen lu wax rek manam tay manam ko da bal do fi ap ko ndaga fay nek ni la nga am touti sa kay ay rewo la bëgg wo ci kan ba don te jiro mag ba ñet mag bok to ci ka waxtaan ko ko kan ko la nga lu ba nga tam wax waye legi dal ki ma ma sha Allah ba legi kay wo da ko wax lu ki o ju ay wax ba yek waye dal ki ñoy nek lu ci ki ka lu jona elle dit que lo xelal ihrat bo joxe ke da ko ko mel lo ba nga ko ko beugay atal na wuro nagal ko mel yalla ko tax lo mo tax lo jamal ji lo boko tax metti
7: c'est ça
11: wa ndax magne mom bu nek wala fi non la wala keur gu def non la ni fa lay du fa lay waxtare ko bu lay ki wax deug kay xay mom digg deug ta am nañ li ni wax mo la ci mom mo toy day dal dina ko joxe la ko ci lool ak lool bu ko defe ba kay tawsa mo dina bu jam kaf ci nango gi kay xay ki ko nango lool bu ko defe xam nga jumo dina am fofu lool nak mom mo beul legi da na moy am mo li am jeñ tay ak andal na
7: deug la
11: mo ni jeñ de yalla yalla saal ci lool rek
7: amin amin amin
11: dama di nga top ak sa xam
7: ni jere def jere def
11: ba mi pap sa ma
7: na jere def
11: mi la la da sa mom mom sa kala mo
7: jala ko
11: rek
7: jere def
11: jere def
7: jere def jërëjëf Seydou Ndokha Cheikh Mbak Seydou Cheikh Mbak lo mo na muta ci Touba Achalam duggum amna solo ma sha Allah ñu jël mbokum assalamu alaykum
12: wa alaykum
7: wa alaykum salam wa rahmatullah
12: ndango mbay
7: waaw da bay Cheikh Sar la xana
12: waaw mama de
7: bay Cheikh Sar Mbak bor
12: waaw pa de ñari bay Sar
7: waaw bay Cheikh ñu ngi ziar
12: ñu de la ziar ba
7: bay ñu am jam
12: alhamdullilah
7: alhamdullilah ma sha Allah
12: sante fat gi
7: ni ngi sante bu bax
12: sante ya gal alhamdullilah
7: ma sha Allah alhamdullilah
12: ah ene jom tay bi de mom côté bi mu jëm mom amna solo de kilifa war na xam liko liko def ci liko def kilifa de mu nangu cër bi di ca dox di ca wax amna sama xam xam da bari waye samay deg ay mag ñu ne waxal li nga wara wax sa nopi neenañ déedéet waxal li nga wara wax sa yem pare ndax da nga waxal nga wara wax wax ko rek sa yem ca waaye da nga waxal ne nag nenn mag mu baa daa wax ne nag kilifa moom ci biir këram na da koy taxa doon kilifa daal ñu respecté ko moy bu mu nay ci njobotam nak bu mu nay bañ diko diko xeb ba diko bañ bu mu ñak fu daat bañ diko yeb bu mu nay bañ diko xeb bañ diko bañ bu mu ñak fu la bañ diko yeb ay non wax rek bu deug jité waxal deug ji rek deug mom bu la ci mère tay bo legge dana ande yow ndax deug rek moy deug waye lepp loy romb diko bay bayal wala ngay retetal bu ëllëgé di neñ ñu xoos mo xamné du do ci la ci mëna ci am mag mu baax it dama dégg ñu sa dañ ci kilifa bu mag diko jambat ak njabootam mu ne ko so ñu ci sa njaboot bi da nga soll ci leneen so ñu ci sa njaboot bi da nga soll ci leneen ma japp ne nak soll ci leneen mom amu solo am solo kon émission bi ngeen def tay dal mom
7: ndaysan jeureuf
12: mom gëm na né mom lu mata déglu la lu mata doxal la dir famille man dama koy faral di wax leg leg suñu ndaje famille dama leen di wax né mamu ba da dan wax na ñett yi doxalu mbokk deggul sawul kawar
7: deggul
12: bu la yalla mané gan nga mëna dumbulé say mbokk dirub loxo taxu kawar deggul
7: deggul
12: bu loola mënoko li xew tay nga xamne dañ dan bindi leer legi ni lay ñu def di wote telephone lami saxul kawar deugur da ko wo rek xamna ni jox nga ko pet bu loolu am ta nga mabbu sa tank bi mëna dox nuy ji sa mbokk bi rub tank saxul kawar deugur ay ñet yi rek moy dox ak mbokk na mbokk dox ak wax ak jëf
7: deugul
12: di rek la
7: jërëjëf
12: kon nag yàlla nañ ko saa borom dimbalee
7: amin amin amin
12: te it dafa lëkkoo islam l'islam nag ak aku taalibe itam
7: amin amin
12: waaw dañ ci dafa lëkkoo ak l'islam aku
7: taalibe
12: jërëjëf sant nañ baax daal
7: jërëjëf sa jërëjëf
12: di sama jawrin moom damay koy fàtte léeg-léeg Ahmed Fam
7: Mohamed Fam
12: waaw ak bàyyi borom gosaab waaw ñooñ daal sama jawrin la
7: ñu ndeysaan ndeysaan
12: jërëjëf
7: jërëjëf
12: jërëjëf dañu waajal màggal bu gëtt gi nag
7: jërëjëf waaw waaw waaw
12: waaw nañ ko waajal bu baax a baax
7: ndeysaan màggal daal xudus
12: waaw waaw
7: jërëjëf Baye Cheikh Sarr doon wuti fii ci Mbacke Bawal
4: kaddu yi amna solo sama ndax ñu jël mbokk ni. Assalamu alaykum.
13: Wa alaykum salam.
4: Nga ko bax touré fay wote.
13: Serigne Sallou Sougou Touba Ndama.
4: Serigne Sallou Sougou
13: Touba Ndama.
4: Serigne Sallou ñu ngi lay ziar.
13: Ñu yalla boole yool bi. Ñaanal Serigne Muntaha sunu borom may ko wërëg wërëg.
4: Amin.
13: Ñu yéene lepp ci yoonu maam.